0: his head. I think so, that's a good one. Tapos daw lang, mag-team side ka ta.
1: Ano daw, sir?
0: Manlan ka, Manilo.
1: Merci.
0: Like, from Spanish to Europe.
1: Oh, merci, no. It's good to see you, sir. Hmm.
0: Ang pagkakot na ka mo, hindi ko mo.
1: Oh, no, merci. Hose, hindi ko mo. Tila.
0: Diba, mamit na siya, gilan ka?
1: Ano ko siya tinulong siya? Tinulong siya siya, pero hindi ko siya. Tinulong siya, pero hindi ko siya.